0: Eguani.
1: Pina Mugano.
0: Mebwana no yanga iziando mandorere idondeketwa na zero bana dhahabu. Wabo ya ganga ya mubwana no ngai yaro kwigwirira nda. Idondeketwa na njara ziando. Ina tonwa no itiaragia. Ina mendo no ati itionaga. Ire na matono ati itiegujaga. Ina manioro no itinungagera. Ina njara no ati itifuta futagia. Ire na magoro no ati itithiecaga na itirutaga nginya mugambo. Andu ara mathondekaga ngai icio mavana tacio. Amonde ara maciebokaga makarie wa tacio. Wandu ma Isiraeli evoke ni ngai munene. Wemo dhikiriri ora ndhikiriri ya evoke ngai munene. Ocio ni kio thevyo wako na ngo yako. Wemo dhikiriri ora ndhikiriri ya wekora mwana wachuka. Ora ndhikiriri ore kora mwana wakire nyaga. Ora ndhikiriri ore mbare ya kore mwana wakaunte embu manyataro nyenja kore mbere ya kore na mbere ya veti. Ora ndhikiriri ore kora mwana wakavotere kore anga koro angetunga tarosio. Kanidhari wanisa nyite toga nina Reverend Jacob Muturi kaine kemu evoko wako kaine kyo tevyo wako evo kenga imunene ne kyo tevyo wako nango yako aru wagambara iria ite endaga ngundi endaga ambara iria itaru wago na mateke aru wagambara mbara iria itaru wago na kanyua kuri andu meshe kurwa mbara ya kanua okegwa kugurukitia kunyuithitie munyuithirie wenge utari wa kireu agwikite shugo iria ndorondoro shugo itana ndabu ware kiria ngai mbara cia kunuko botanagira nokurwagirira nimuthikiriria ndiramenya ni mbara iriku ukoretwo ukirwa nacio Diramenya ne mbara ireko ikoretwo igokemana nawe thiine wa kiro. Muthikiriria maita menge mundu norwaga mbara ateci mbara irauma nako. Indi mono rivagwa mbara ona tekumenya mbara iyo yambiririe ko. Tondu andu aria marwaga mbara ya kimwiri mo mati. They don't care. They don't care. They are don't cares. Mundu nokwaria woria akaria. Mundu nogweka woria akenda. Niondo kesoreto ni omwiri. Mwiri wake yani uvati tuwe mbato yani uvati tuwe kavuti Ukonje tuwe ngunjo ni shaitani ya kesurua Tamiri siyake mwiri Munga yara kwera terere Kene keo tedio waku Kene ke muivoko waku Kene kengo yaku Evo kenga imunene

Dedie ngai jo, ngai no ajianguo, ngai no ajianguo, ngai no ajianda ko inge gwandi, eni ngai no ajiande ngo inge gwandi. Jehova gaturume kau thingu kira ko gikia muthenyo wa munthi na runga marungu rwa kio gia kuthine wa mavari wa kenda. Mande komarera mo Israeli mwe nyomba. Mwando ma Israeli evokeni ngai monene. Naruga mathainu akioge ya kumuathani mvalire wake ndangai monene. Newenere evoka kirogo kikikiao mundi. Na kuivokera mudhikiriria. Uriora mudhikiriria nena mathainu make. Na mwathani kako kakaka mudhonyo mundi. Uriora aturi tetikitia ngai isu siame vyanono. Newa menya ngai isu itire na otethio. Nenga itange vota kui thararia kungegio gwati. Nenga itange vota kui aririria. Nenga itange vota kui ruirira. In fact, ngai isho ni siangurero itikawara kwa nerie wale ya kana muno. Ngai isho ni siangurero, yani ni siangurero. Ikeva magidhuwa na megu nyi. Nengai yonge kuna angega kwa. No wengai ni mwore yuguru monomu yivoko weto. Nduka anatume saitani na arumereri make. Nduka anatume ara mavoya ka ngai isho ya meviana no. Hali ya mwagete mu yivoko wao kure ngai isho ya ndonde kona siru vana dhahavu. Makiona alike nduke avata muno na kirave na venia. Makambia kuri ya ngai weto. Aturaga ko netuisi wenga yuri guru muno no ringa yutavota kwana nga yuta shindagwa na kunengera muthikiriria tukiambiria mavango yo wage gucokia nkando jumamoshi no ya mwisho wa mweri mwathani ni guotha makeno komana na mavata make kuri muthikiriria ora kuivokera kumatha ino na turite evokete ngai singi cia mivyana no ikamuvoria murimu ni undu ari ana gucutha na ndare ana anageria gucutha no agakorwo no itukanite na njira ta icio no irire Mwathani na boyo mwigwirira nda uravuga thiini wa maandiko makuo kani mwona mirigo mirito ni nginya kuvoya ngai ino ya muvwanano murigo murito ni ndetwe ni kuvoya ngai ino tegucaga murigo murito ni kuvoya nginya ngai ino iri njara itangivutia ngai ino ni angurero kuma kiruru na kiruru ngai ino yombeto na siro vaye na ave na venia lakini ingekuwa ndi nginya no evondere kana ekathandu kanga ngai uri igoro na kunengera mundu tocio na boyo garure ngoro ya instantly na mwathani omuvutie no ndore ngai muthemba mwega kire gikoretwe kire kigiririria na gikoretwe kire kindu kivandetwe na gitivandetwe goro mwathani kivandetwe gukunte I declare a decree the inwe tuliaro mundaru kiro murekereria mwathani kuri muthikiriria ora kwivokera nundu aturite thini wa murimo na nirira na kwatha na thini wa tuliaro mundaru kuvitukira muvango yo wa gucokia ngando tukiambiriria mwathani ambiriria kugwata ovonio aria mekunyita Tovonia wao instantly. Hale muadha niyo kukorona process ya mo. Niyo nduwa mufango waku nje upa. Navo ya roo waku muadha niyo thama kegururi yao. Navo ya vinya waku muadha niyo mamurekeka vindare tagaka. Kuri andu maturi tithini wa thivitali. Na matishi nginyore mangika. Matiri na resources ya kumatuara thini wa sivitali. Mengi maragi wa nimirimo mateshe. Kure ya umire. Mengi megu shaka indo ikithi thini wa mwiri. Engi makegwa makealirua. Engi megusaga nginya magitwa indire mararota matinge mama waro matindaga makiumerwa ni andu makuire mwathani ne nathoria igongo na ire cionde ciaragia na ire ciaragiriria andu ire ciukaga kuthoga miturire ya andu magekara matangi kinyu kithie kinyu thiini wa rietwa ria Jesu Kristo ne narekereria mwathani Nenarekereria mugambo uyu wakwa uri rungu rwa kiugo giaku ati we ngai ni wotethio wakwa we ngai ni wotethio wetu we ni mwathani ngo yetu we ni mwathani ungiturwirira mbara ndukuria ucio kwenda gukurwa vori ucio re vataro vonio vawira ucio ra kwivokera wira mwathani va muongi ucio renda muongia va muthuri ucio ra kwivokera muthuri mwathani rungamye micie renda kurungama mwathani ndurungamye wira ucio ra vatara kurungama Jehova ndurungame na maro mandu maria mararira ni gukua mirigo mirito menge no ako mararira ni undu wa depression menge maratunda ndundu cia kunywa ndawa walire mundu ocietaga cuva ka ndawa walire mundu ocietaga mukandaga gwicuria na voyo voro wa rivaso I command a rivaso kuri meciria maku yuraga kuri meciria maku iruta muoyo ni undu ngai arauga ni kio tethio wako may you receive the anointing amukira vakoshukira ugukio mundu tukiambiriria
thine wario tore ya Jesu Kristo oroge munyaka wako na njere ya wetekio nendo ngai arambira atirire nike wetek nike mwivoko wako nike otethio wako nike ngo yako we muthikiriria orandikiriria thine wario tore ya ngai ithe ngai murio na ngairo mutheru we kiambiriria na kirikiriro na bwana na cokia ngatho amen amen and amen hallelujah ndure na mufano. Thank you, Jesus.

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adimua ne mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwe ngai ni tondu wake ke kaliyeta muti ovanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.